na wote bi yalla mo dem ko nit di def defo kenn deful yalla ay borom kun fa mustafa wala fena ko am xel na ngou dem telafa nelaw ko am xel na anda xelam dem way ji mustafa la cheikh bamba non wari umi yalla mo wote lo ko di def na tok ne xel wa ndaw fecc mustafa Serin bamba tubal nan la ñew nan bi jaayikum fa salaawu dootu delu wel nan ci mustafa gana rak nenam ya shiqiya ju yi kulluhu borom gamba ba mom lepp nawtal mustafa sheikh mustafa may mujisatam farti lamin wo koy waxal wa kallama rabbul arsh musa bi mustafa sheikh mustafa

0: allahu alayha aljanna kon di dox di ñaan baat te tego ko fenn amo ben ngant jeuker ji amul ben ngant amul ben jikko ju ñaaw ju dox seen digeunte da nga bëgg libre rek yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena koku yalla aramal na ci jigen ju mel nonu mu tabbi aljanna bu ngant amé nak tamoy jigen ji bëggatul goor gi ci xolam mënatu ñoo and te xamna ne bu toge fi kat da fay gëna sanku di gëna def lu yalla téré fofu jigen ji amna haqi ne borom kërëm dama bëggoon dello la la nga defoon ci man ta nga may ma sama baat dello ga nak ni lay tudde bokk yi dana ko dello cyan ga ku fasé ya wara jox fum dëkk ya wara jox mu lekk yoyep mu ne ko bal na la ko ngir yalla nga bayima ma dem sama yoon su boba ci xala bu mel nonu sañ na kon jox ko lolé nga xamné mom la ko joxone su ko defé mu may ko batam mu demu yoonam so demé ci malik ki mu wappo amna dañ koy dag ngir bañ wax ji guddou xamna mbokk yi dañ don ubi jotaay bi rek di ci barkelu di yemaali fofu laaj yi ëpp na fi nak ëpp na ko lool waye insha allah rabbi ci fan yi di ñew danañ ko gëna wajalat gëna yaatal tontu yi liñ wax ni nak lu ci xawa déssé lérit danañ bayyi ligne bi touti ñi bëgg dugg duggaat luñ ci laaj lu nekk ñu léral leen ko seen bok seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Salim bok mo doon ñew di waxtaan ak yeen ci walu talaq mi nga xane nikah ko waron jitu way question yi ci bari dafa far jëm ci tékkaliko gi tawaxul ci and gi assalamu alaykum wa rahmatullah
1: digëma xam ngeen sëriñ bi yalla ko def defal tawfiqi mu sëriñ bi yalla ko tanon ci ajeul ñen bok ci ñi yalla tan alladheena sabaqat lahum minnal husna bi ñewé da ko wajjal waye gis nañ fim ko jaarale moy buntu xam xam mu téla dem dayo ci xam xam jaar ci ku melni señ bu so bi mu jangal ko lu bari ci xam xam samba tuklor ka itam sayyidud dar momit jangal nako ku melni khadima jaxate kané señ bi neena daana dem fi mom di wéccanté ak mom ci xam xam ak nar bi nekkon jaañ di muhammad ibn muhammad al karim al daymani waye setlu nañ ci nekku señ mamour and sali ci la tambale talif ay téré ba señ mamour and sali diko jangal ak njabotam manam dara jim doon jangé ag na ci mom mi ngi jang te téwul mu talif ay téré yo xamni señ mamour mi doon jangalé mujjon na diko jangalé mom lolou lu tumuranké la ci xam xam señ mamour jangal na lu melé mawati bu kudus jangal na ko ñen ci njabotam señ afé buma djumut señ mohammed djum daga wax na ci tuwa xam xam da ko yittelon di señ ab téré jaral ko mu gis ku yoro téré sax mu and ak mom tukki di wër boba jamono jaxena mom ci wom moko netti mi ci annudatul mubaraka wax ne boba yer yi ñu sol xeyna taxu ko deme nonu mu and ak nar bi yoron téré bi ñu dem bañu démé ci kenn ci njabotu señ mamour ande sali koké bam ko gissé da ko wutali yéré yu baax yu bëss néna sëriñ bi dénk yu magal ya bi ñopé yéré yu bëss yoy mom la joxat nar bi ngir mëna jot ci téré bi nar bi doon jaay kon xam xam da ko téla ñor loolu mënon lañ ci wax lu bare bi mu démé itam ba woté bi taxaw ci la dal tambali defar ay daara mom ci mom mo da jangale ci ngeel ben nga ginaaw ba mu sak ñukoy jangalel man nañ ci lim ci ne ku melne señ abdou djem ni nga xamne moy borom bis bi tay ci daara señ bi man nañ ne ci la jangé ba amé ci xam xam ba doon jangalé wat da wax nañ ne borom dalu mu'ti moko doon jangal ak señ mamour diara te ñoom ñep mané né ci biir daara sëriñ bi ci lañ né akum njabotam.

bagas ba mu ñew jox say xibam ba mu jox si di lamin barab yonen ba delu fa baat jaasim ja daas ba mu ñew jox say xibam ba mu jox si di lamin barab kiu na lamb ja ndax bakam mo mang jaaras waajundulaay ña ngay jiinal sëriñ baarab ku dem fa diiwaan fa piib yàlla ñëpp a nga naan ji lamb dee su fi fel sampub sëriñ baara ku dem fa diiwaan fa piib yàlla ñëpp a nga naan ji lamb dee su fi fel sampub sëriñ baara ku dem fa diiwaan fa piib yàlla ñëpp a nga naan ji lamb dee su fi fel sampub sëriñ baara waamul ko ak malako takkur siyook jabarot seen atte benn la ngi siidi lamin baarab fadat wayaayluhum wadat fayaayluhum wasas mayaayluhum xam nan sëriñ baarab wasas mayaayluhum wasan jayaayluhum ki leen di jox ndigalay siidi lamin baarab yooye malaayika seenub lim giroom ñett lañ yu bokku taawu aras wóor na sëriñ baara yooye malaayika seenub lim juróom ñett lañ yu bokk

0: jëm bu jëm abadan yalla no bur yalla def xejju serigne bara ki modi sept maram wa makke gep ko xam tawa muso be dani war mal serigne bara ñew len fiare sept soxna jaar buso ku jing murid yaangi ni te moy serigne bara
1: jarba bu fi abdulam marba wa daru alima xam ka moy serigne bara jarba du cheikh abdulla mbar ma mo reey mir wa daru alima xam ka moy serigne bara jangul ba sonu tondon gagan ci gaaya gagon ci lawhu mahfuz man yemna serigne bara fakun fayakon la dambe xam xamu bi kamam bolek sirul alquran hagam serigne bara fakun fayakon la dambe xam xamu bi kamam bolek sirul alquran magam serigne bara talif na tere rey yi salmasi taxam ka nga ki fore du xam binum serigne bara tarif na deru yu salmasi taxamul ka nga ki fore du xam ni num serigne bara siru maro tak bayan adere yi taxaxal ya alimul khayb la tabatul bara serigne la fa ciosan bay weddi ni mala wax jangal mo na werbul ya num serigne bara serigne mo na fecio san bay weddi li mala wax jangal mo na weru bunyanu serigne bara siru arot ak bayan ak tere yi taxaxam jalimul khayb lan tabbe serigne bara ci geje khayb lanan ba man di ñew di bangeen nekuy lu mat dandulen balde serigne bara ci geje khayb lanan ba man ni ñew di bangeen nekul lu mat dandulen balde serigne bara ko xamni ki bu musa tangor ba gesu wetam lum xol mu tak jerit modi serigne bara be jeen bu reey ba fi daane nooru diina yawo yalla ko sot ba mu ñew te moy serigne bara be jeen bu reey ba fi daale nooru di yalla ko sot ba mu ñew ta moy serigne bara ko xamni yalla da da da ko kanam lu mu wax mu far dajé dogalam bobé serigne bara ko xamni gi bu ko meexon bis bu sa taxawé mu ram muro yep far mo di serigne bara ko xamni ki sawara tangor wu reey wa mu am bu neena fay dina fay mo di serigne bara ko xamni ki bu musa warna ru gor di dawal fabru ga denc ci posam moy serigne bara ko xamni ki manula doxlo garabi bu wer no man di tollu mato santu serigne bara ko xamni ki manula xey soppi doji wurus no man ti tollu mato santu serigne bara ko xamni ki manula nan geji jenni ni mes topal ci cheikh ibrahim santu serigne bara ko xamni di manula nan ye yi jamil nas topal ci cheikh ibrahim santu serigne bara ko xamni di manula nan ye yi jamil nas topal ci cheikh ibrahim santu serigne bara yonen ya khulbu ya labdar ya ngi fi won ken musufé ñew ba yor mbotum serigne bara ku du rasul tado cheikh bamba do ku muju no man ci tollu yoro ndam bay serigne bara harba ki cheikh bamba ak mbotam reey ya mo xam ak mu ci satam ñoy xettuk serigne bara harba ku cheikh bamba ak mbotam reey ya mo amo gisa tam ya ñeeka bu serigne bara mo ala mi la ya serigne touba asagam la fi xi sedon day bag ak serign bara molem wilay ak serign touba ga la asagam la fi sedon day bag ak serign bara mo donu cheikh bamba mo gam yalla xam la ko war to sop ñol makka mom sidi lamine bara mo donu njambar ga afitam reey wam yor ku dajja ak talibem xam kar serign bara cheikhal na señan señ mu jaar geey ci lu wer di cheikh yu mag bari xam xam ngir serign bara xol ja ibrahim nim def bay mako du kasse du lak fi fañu jëm jaajeuf serign bara xol ja ibrahim nim def bay mako du kasse du lak fi fañu jëm jaajeuf serign bara mo do ni soxna ni tolo mu am na ngaram yalla mu sawa may turando bara sama min da gamo cheikh bamba fakk ligal bada bu yalla to worna serigne bara karo ba cheikh bamba ne tay jama ku ja dem duña ke tay mo ja dem moy ney serigne bara ma gam bu so bogo na dem muniko togal ma dem tangawu cheikhal wa bara bamba yi ko fo fa nak di togirer tamara la la li waccu ligue worna serigne bara kera ga bur yalla na rilwanu na mobil ajena tay materal wajuru serigne bara rirwan di ubbi buntu ajenu be kawafal bobe batay tajul ngir xexatu cheikh bara jigeni aljana wajak shentaga yurus biteru soxna am tolom serigne bara mam soxna bu so des fi di sedel ngor

0: saa su ma ñettalee tekke wir na lool mooy lu doomi sëriñ bi wala ko ko fi fekk wax wala mu bind ko. Saa su ma bindee wér na kese mooy lu ma dégg ci mag mu jëlee ci ko fekke ci téere bii. Saa su ma bindee siiw na mooy loo xam ni ka ko wax jëlewul ci ku fekke waaye day sàmm diineem. Saa su ma bindee wër na mooy lu wër ci barab yu bari ne koy nettali mën nañoo wér mën nañoo mel nu ne. Saa su ma bindee loolu mooy gàttal gi dagg naa ci waxi ku dul sëriñ bi dara wala mu am xeeti nettalin yu bari ma jël ba ca gën a gàtt. Wallahu taala aalam. Sëriñ Touba xaadalahu law maxtaar lahu nee na bu la bakkan woowee jëmile ci lu bon na nga wuyu sunu boroom ci yiw. Bu la bànneex woowee jëmile ci réer na nga wuyu sa boroom ci njub. Bu la àdduna woowee jëmile ci wor na nga wuyu sa boroom ci topp. Bu la saytaane woowee ci moy na nga wuyu sa boroom ci jaamu. Wér na lool.
1: Day njëkk a bañ ak topp day taxaw ne du ma topp yàlla ngir bëggum noflaay te noonu te suñ bi nee na loolu mooy xajamal ubudiya. Soo góorgóorloo nag ba muy jaamu yàlla mu fexe ba nga xajamal jaamu yàlla yi dugal ci ay sikk sikk yooyee nag nee na mooy xajamal tawxid. Soo góorgóorloo ba jéggi loolee itam mu fexe ba jaamu yàlla gi rëy ci yow nga jàpp ne def nga dara mooy naw sa jëf ci la lay dugal te loolu mën naa yàq sa jëf yëpp. Sëñ Touba moo tax mu wax ne ñet anam googu la bakkan di jaar ak yow. Sëñ Touba daana wax ne bakkan manes na koo nooyal ba mu nooy nepp ci ñetti mbir mooy xañ ko bànneex yi mu bëgg sëf ko itam ci ay jaamu yàlla lu ko ëpp doole. Ñetteel ba mooy nga wéeru ci suñ borom tabaraka taala bu leen fàtte ne lépp dox ci jëm ca yàlla sukkandiku la ci suñ borom. Boo bàyyee sukkandiku suñ borom sukkandiku ci leneen rek yëgal ne yow doo dem fenn te da ngay dellu ginnaaw. Loolu sëñ bi waxoon ne wa minhu sidqul mar'i fil mujahada bil ju'i liqtinaasi xayri lfaida wa manuha nafsa min alladaati wa shahawaati kullama awqaati bi xamli atqaali alibadaati kada suxbatu ahli alxayri min ajli ixtida wa akluna min atyabi alxalaali laa shubhatin aw riban aw iskaani. Bokk na ci sëñ bi wax ne mën na laa dimbali ci mu nooy nepp mooy nga moytoo jëfandikoo lu xaram li feeg yaa ngi lekk riba ak lu lewul mënoo nooyal sa bakkan moom sa bakkan moom faw dërëta sa bakkan bala nga koo daan da ngaa moytoo lekk alal ju lewut ak ju amum lënt. ñoom nag mu tasa yu fa yëpp dëppoo nañ ci ne am na juróom ñetti mbir yoo xam ni ci la ñuy noyalee bakkan. Juróom ñetti mbir yooyu ginnaaw waxtu wi jot nañu dama koy lim nii rek bañ a cee taxaw mooy noppi ak ñiimeeb xiif ak di dundal guddigi ci taxaw ay taxawi ay naasi la ak ñi ne wéet ngir jaamu yàlla ak bari la tudd yàlla ak sa xol nga di ko lëkkale ak sa xolub sëriñ. teelibe bi li feeg sëriñ a mi ngi rot ci xelam na xam ne sëriñ bi mi ngi koy tëbb mi ngi loolu moo tax faw rabtul qalbi bi cheikh ba ca topp mooy fexe bay dàq xalaat yi boxut saa yu toqee sa xel rek nga fexe ba dàq ko. ba ca topp mooy taharatul batin fexe ba sa biir sell ni sa biit yi ni nga koy sellale sa biit yi ni nga koy raxase di sangu noonu nga refe ko sa biir wa zayinil batina mawdia nazar ilahika. loolu la suñ Touba waxoon. loolu it
2: de mënoon nañ ko taxaw waaye waxtu bi alxames juna ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanaanee waxtaane baaxu Sëriñ Touba ak yaloore ak Cheikh Ibrahima muy jëwriñu yoon wi ma bàyyi ko xel nag ci xasida online Touba monde bi képp koo xam ne bu nga di ko dégg alxames jàngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Sëriñ Touba ak Cheikh Ibrahima lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaloon nañu Sëriñ Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp bale itam ndax Sëriñ Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simaamul wara asre laddallaa fi yaddi wa maa rumtu oo min maalikin qaada bil abi waaye bi caate nag simaamu sawil islaami fiiha fa man aba mu kuusee fi dunia usillamaal jasi ñi am l'islaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérantiwu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko seen fi dunya usila ma al jasi kep ko xamni lolu ma yalla defal neexula yalla dalal dox fi ci adina bala nga dem alakhirah lolu serigne touba moko wax kon ma ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb nonu al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio mandu bi asayet anmayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ko bëgg diglu rek baye sa

ينبال مده. ينبال مده مونتر بيدر النوت يو سواجي لو امول ديباس بو داي ديباس دونك داكاي تاخال ديكو لي جندي مو جارال لاغا بوك سي اب تك ngir gagner biya makka gagner biya makka mu jaral la nga nek ci parti politique ñu yak kessum rewuma jox la ni la yebul sey ay makka mba sa baye xam nga ni alal ci sa baye demé makka degeunu de yalla xam nako kess noir rewmi lañ yak rek tibbi ci jox la nga aji makka seigne touba misal nako neena bari na gañu xam ni seen yoonu makka mu na mënu tuuf ni ndax awami dem mak baganté nañ palé bataay lijeenti ay biyé baganté nañ palé bataay pour lijeenti biyé seigne touba né na gogo aj ouf tan bari na no xamni wa sénégal mom niñi défé ak mak mom yalla baxna ku bari yermane la waye dal doyna war ak mak bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor bay buuj tanan mak la djim fo djim do fay sa bor yi nga gis directeuru société ben dc maye ay biye mak ci employé mi kenn faye ko wul kenn su ko gis yalla xam nako wa yaangi maye ay biye mak te sa employé yaangi len amé li bor yow ay bor di maye ay biye mak kenn su ko gis Ya ngi may ay billet sa employé kenn fayeku ci amna ño xamni ya ngi len amel ay salaire yu bare bare ay wéri salaire yu bare wa tay may billet makka mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari billet makka yi nga maye ak Sénégal ak billet makka yi ni mu séré wax deug fay na ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci dess top la ay makk nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay makk ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom do bo ré mëna dama bëgg dem penku rem bu dé penku do nga bëgg dem kay jëru génn sénégal côté yi penku la fi rek bo fi déman penku la fi aji makka ngay def ñal damay aji makka ma fass yéné aji makka lol moy départ bi waye yene ji deug famay tabé moy bi ngay armal fofu ngay tabalé yene ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jëk ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada moy bisu tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñettelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digeenta safa ak marwa mu delu wat ci hajara mama don wax ca bagn ko inde ci land fay niko fi moy sa appartement genné ko keur awa ba jélé ko keur awa bu yobbu ko ci land fay ngou mala jël sa ñaarel yobbu land fay waye bo jëlen sa ñaarel duggal ko ci pantere dong he ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci farata aji la bok momit daw safa ak marwa daw safa ak marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexe ba taxaw arafa ñent yi moy farata aji taxaw arafa arafa na nga fexe ba bo xeye bala gantu so nga taxaw
ay bu jant soyete taxawo fa ara faraw na la deweneti rek aj makka mom perte nga ko deweneti deweneti wax sallallahu alayhi wasallam neenul al aj arafa al aj arafa aj deug deug moy taxaw arafa fek taxaw arafa daw safa ak maro wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nis ko meuna dabatalé meuno tour deret bam jang ken meunatu ko jang li wala di wax jang ci fini deweneet rek nga acci wat donc kay acci wat rek arafa wata ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa ma jantu soye arafa bo fa taxawal 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponk ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yo xamni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bokku na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey mi xey bu dé ñu mel li ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci soow bi sénégal ci lañ bokku lu melni sam misra ak sénégal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu acc fawu ñu jaar madina buñu jaaré al madina seen mixa moy fiñu arm fiñu xani fa lañuy armalé moy fiñu wax juhfa bëgg buñu wax juhfa fofu lañuy armalé ñom ki sulayfa ñom la bëgg wax waye bu fekke jaaruñu madina nak ñom juhfa la ni ki samak misrak ahul maghrib ñom juhfa moy seen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu fekke ni lañu jaar ci madinatul munawwara bu boba lañuy dem bëreb buñu tuddé sulhulayfa loolu la bëgg wax bu fekke ni yalla da lo wal té mo gëna bari légui boy aji makka té bayiko ci soow bu fi faaw nga jaar madina wa senegal madina jaar motax sulhulayfa fofu lañuy défé seen mixa ñom fofu lañuy armalé ñu armalé bu dañuy melni hiraq ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñu tuddé satul irq moy seen birabu miqa lu yaman ñom yalam lam moy seen miqa ñi bayiko yaman fekke ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sulhulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sulhulayfa fofu moy sa birabu miqa fofu ngay armalé ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba bo selmele rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu dagana na fi la beug nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka te julli ñaar rakkay na fi la doga armal maam armal dal ci gatal ni ñu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepi door ci duggu muy julli ñaar rakkay na fi la wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepi dal di armal bo xasse armal nak armal dañu bëgg mu seselo ak ci ngaayel sunna li ngay def ci ngaayel sunna li ngay def ci ngaayel sunna li ñi defé ci ngaayel farata rek man ci ngaayel farata rek man nga ci ngaayel sunna lolu dal di armal nak commencé labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ama lak wal mulk la sharika lak ba mu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kéro ngay duggu makka waxu ngi leen nga forcer ci sa bop bay wax bay xexet dedet waxu sété ak bakkan rek
dang ko wax sété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yéné gan aj nga bëgg aj do armal ba nopi nak so nga yéné gan aj bi ngay armal ci nga yéné aj gi nga bëgg aj ñetti xéti aj mo am tan ci bu la neex tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insisté nan man aj gi yonent bi defoon la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanam mom mu bayiko ci ak limu wax way li nit wax mu saxal ko lol lepp mok limu jëf ño bok arté sunna la bu la nexé nga yéné ifrad bu la nexé nga yéné tamattu' bu la nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bu la ci neex defal al ifrad moy da nga yéné ak makka ba nopi soga dem umra ji koku mom bu défé lolu mom du def li ñi tuddé adyu manam tour deret du ko war du ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi ne moy bo nopé do ray gatt bu fekké ni amulo ñeegu gatt man nga def ifrad waye tamatu ku ko def bo nopé di nga ray am adyu naka no nit khiran ku ko def bo nopé di nga ray am adyu ifrad moy da ngay aj makka ba nopi soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah daldi yewiku dem ci say soxla lolou li gëna bari nek journaliste yi xeyna ñoom ñokoy soxla ñoom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umrah daldi nopi ci lolou sala sa yere dem lijeenti ci say business ba waxtu aj ñu jot nga ñew daldi armal dal dem aji waye bo nopé di nga lay am gatt khiran moy ki bolé ñaar yi bobu nak mo gëna noppalé waye nak lu té di nga lay gatt mom khiran moy ki bolé ñaar yi moy bi ngay armal ngay yéné ni asna yéné umra ak aj asna yéné umra ak aj su ko défé yépp da nga leen di défando dal di ci genn yow légi nak yow mi nga xamni ray am adyu da la wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am adyu ginaaw xam nga ni yorulo lu mëna jënd am adyu kon ci bir ajgi da ngay wor ñetti fan te fekk yaang ci ajgi ñetti fan bu ñetti fan yi maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di worat yenen juroom ñaari fan doli ca muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adyu lolou moy sa atté lolou moy sa atté batay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna lañ ko ci niki li loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndog ment yo xamni may nañ la nga ray ko te dara do ci am bakkar waye nak bu wesso yoyu cëñ sax may ñu la nga ray ko bu fekkonté ni da nga gañu ci ajgi té lolu nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cër yi lo xam daf ci dag bu fekké ni daf lay séné ba nga jékkeliko batay amna lu ci war ci alaman niki sewé dafa damu té boko bayé nonu sa bu dalé fi barap nga yegg mitit wi nga jékkeli wéwi ndax téra won nañ la bo xassé armal nga dagati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekente ni mënu lo wor
leel juroom benn miskin ba tey dana ko jang mba nga ray ab gatri yoy yépp dana ko jang nan na ko jang koku nak mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki dal lim def bu boba nak la atté bi doga ñew ñu ne ko nangam nga wara def wala ndiki tay da nga rawel ben hayawan bu boba ay atté bi moy nga fay hayawan melni bi nga ray ci hayawani kër yi ndiki tay ma joxe misal bu fekkone da nga ray kewal da nga gis kewal nga ray ko kon boba dañ lay alaman ni legi il faut nga bo ñewé da ngay ray bay saraxé ko yu mel non ngay ay détail la xeyna mom sax danaka mom yoyu jamono lajatuko parce que gaay bu jekko nit ñi dañ dan dox ci all bi di dajé ndog ment yoy té légui nit ñi avion lañu jël ndog ment yi sax duñu gisanté ak ñum far kon yoyu bokk na ci farté yi bi ci dess moy nga faxé ba aggi bi nga xasse armal mayatuñ la dara lu wër sepp kër do sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor le kayo benn bi la xasso bi ci dess man ñaari sarbet wodo benn le kayo bu lay goor de jigen mom may nañ ko mu sol yere bu ñu ñaw ma muskile fihi amul problème waye nak may ñuko mu tak lu wër ak ciirem ni ci montar wala ndomba comme ñi tak ndomba wala yépp téral nañ ko ko yépp téral nañ ko ko mum dal day melni niw rek bo aji makka dal da ngay melni niw ci gattal bañ makka da ngay melni niw ci gattal da ngay melni niw lepp lu ñu ñaw dal da ngay fexé ba tékkaliko ak mom ngay fexé ba tékkaliko ak mom bëgg nañu bu fekké ni ak su nga makka ba duggu makkatal mukarama nga def direct ci kaaba ga sopp nañ lool bo démé ci kaaba ga bay duggu bu fekké may né man nga ko wala mbolo mi manam amul xataay bu la ko télé def li gën moy fañuy tuddé babu sayba fofu ngay duggé duggu ci bir jakka ji daldi wuti hajarul aswad daldi koy foon moy limo xon sank ni ab tabax lu jaxase ci mak fer mom lañuy fekk diko wër luko waral moy ndigal bu won ndigal dañ nan mok sun tabax yi do nga ñoyam ñu wër suñu tabax yi waye gis ngeen ndigal la tax ñi fi bayyi tabax bu melni bobu duggu ci avion naaw ba fofa dem di wër tabax boba fekk fa aw doj bu melni wuñu bayyi fi dem diko foon luko waral moy ndigal al ism motax señ touba ni la taf'alu khayran bi khayri ismi ndax fal ism sartun bi khabul sahn bu len def dara te amulen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga bu ru won ak ndigal doj wawé ngay fekk fu diko foon bayyi nga doj wuni mel fi mbaaw ko waye ndigal motax bo duggé ci jakka ji nga dal di foon al ajrul aswa amna benn bis sayidina omar radiyallahu anhu andak sayidina ibn karam malahu cha ñuy aji makka biñu aji ñom ñaar biñu accé ci doj bi nak ba wara foon al ajrul aswa omar mom xam ngeen ko ci walu tawhid revolutionnaire bu magla muni yow ajrul aswa dama gisone yonent bi di la foon waye buma ko gisone duma la massa foon dama massa gisone yonent bi di la foon rek waye buma gisone yonent di la foon duma la massa foon ndax xamna ni njariñ ak lor nekul ci yow njariñ ak lor nekul ci sa loxo neñu seyna li niko ay omar na ma niko ah kay ajrul aswa na ma niko njariñ ak lor nga ci mom kat niko bi mana num amé seyna li niko karo bo sun borom bindé roy ci ben bataxel ru yep sun borom def len ci ben registre muna amuni dafa ngalo xeer wi ñu wax al ajrul aswa niko ngal mu nga yalla dal di ko koy sol mu won ko muni kep ko xamni ñew nga fi ci makka aj neegum yalla bi foon al ajrul aswa bu yowmal khiyamé daf lay témoin muni yowmal khiyam mom sayna li yowmal khiyam al ajrul aswa sun borom da koy saxal ay beut saxal koy nopu mu taxaw buntu bis penci di xol kep ku ñew muni sun borom diw mi de amon na katnu aj manon na aj moy dajena ci mom ba aj sina sedel na ko ni ñew ni ci neegu yalla ba aj sina sun borom na aj kon doxal duga aj na muni diw mi nak mom manon na aj amon na katnu aj
waye nak dal lan ko bañ aji man gisumako sun barne kon jaral fi dem safara wali asbila muni kon kay amna ndariñ am lor sayna omar tanya budé lol la kay amna ndariñ amna lor kon nak fon al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxanté ba sa bakkan man ca dess bu fekké ni mbolo nga bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti wat sa loxo fon ko té bokay fon nga bañ ko muccu dang koy fon non rek kon première chose bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ca yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci adul aswa dal di wañu ko wat fon loxo bi baxna baxna waaw señ modou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gan yi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggéey bi mo doon liggéelu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñamalé fa waxtaan benen yoon inshallah taala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nekk a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngo inshallah taala ñu leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan lu ci way def rek ñu defal la ko ca te jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala tax inshallah wa ta'ala daara jigeen nit ni ngeen ko xamé tambali na depuis gamu ga momit bok na ci lima xañ jot lol xam ngeen jigeen mom dafa sensible bok na ci lima xañ jot lol waaw mu ngo su ko defé dal niko alquran waxé sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko ci gidin ni tahawunu ala albirri wa taqwa dimbulante ci lu li jur ragal yalla te ki wul ni nit ki day am alaram rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam teeram yalla bi domi gilit ni dañ leena wara yar ah ma bokk ci ñi yalla natto may jema xam le tere bi waye bokk ci ñi yalla natto ñuy jema yare sunu kemtu lay katan ci njabot gi fi ne nimako yagga waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajje wala seeni wajur xawma len mo len joxe loxo sant wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytane am wal yalna yalla nangu jeffi def ko ci sun tere jeff ñi nga xamni dañuy domp seenu ñaq diko ci duggal fep ci bu ci am do nga lek alquran duñ fi jang yi wayawmal khiyam yalla bu mu la ump donte man nañ leena wañi ci baram ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jëf ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jaynaba sa di nuyu sama xarit ba serigne kosafal ak mbolem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan wote ñi diko wax serigne mor mbeng ku bari won lu muy wote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wol amna rakam gi ni fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nekk dana mu yënni fi addiya momul way juram daf fe bayiko way juram wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi barakati ci cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlërenti won ak ñun ci émission bi ak daara ji faté wuñ ci kenn nga ñu dégg nak man na am waye taxul ñu faté ci kenn nañ leen daal ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëmmi yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama fiqona yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continuer di la ko ñaanal rek ba légui seen tour yaangi fi ñu di leen ko ñaanal te jëmmi yalla ji dong tax ak seenu taxaway kon nak ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf sant nañ ñepp ndokkel ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ñi nuyu suñu wëlëre wa serigne Moustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juram wu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ñi ñaan
taxaw gi muy taxaw wajuram wowo yalla yalla yalla bu ko njariñ la umpu inshallah taala dina ngeen jëf señ moudi yaw sama digënté yaw ñepp xam nañ ko nima ko faral di waxé buñ ma doon wañi lo ñima gëna bëgg ci kaw suuf nga xam ni buñ sañoon tant duma xori bu may lim bu ma tambali wu ci yaw du mané ben yaay doon ñaar bu ma tambali wu ci yaw yaakar na ci yaw li ñi tambalé waye bu ma tambali wu ci yaay du mané ben yaay doon ñaarel ba yigna sax bëgg ci man sax fonkel sax japp te jëmmi ci ahmadou bamba ji do mo tax na radiyallahu anhu lool yigna ko bu baaxa baax yigna ko bu baaxa baax ñu ngi di wax jere ngeen jëf jisaakum allah khairu jisaayi di leen tuubal te di leen jéglu geja amuk émission bi geja amuk émission bi du daralul ku yok ciéré yok neex rek la waye yene jaangi fi bëgg gaangi fi parce que bu amul rek day fekk liko waral moy galankor responsabilité yu bari yu tégué ci sa loss té mëno ko ñakk baña taxawé lool doom ko sabab lool doom ko sabab ñi wax suñu borom niko alhamdulillah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

kin digalam dima yeram dima defal dima jarign dima taral def mama melni kuñu fal ku tabibe ngeeramam dima dugal fumay musal dima fegul luma ragal ku jëm fi man ak fetal mu boole digali walam dima setal ci waxi bañ bokuma yene jëfi bañ mune ko def mune suliñ daanu tatupul fetalam dima xëccël dima jañal dima tayal dima tayil dima ubil bunti xewal fatma ci biir roqi ñangam nima yëkkat neewuma tuy won ma bopam ma diko way ta diko kañ mu dima may nima yoxoos ci biir xolam dima fegul pexe mu ñaaw dima teral rena ki daaw dima teral sama gannaaw dima teral sama kanam dib suru siñ bu may fajal di garabal di maragal dima felal lu may sonal mu teggi teggenu ndiem dima togal dima yakal dima raccal dima sefal dima tibal dima lal tibiñu barkelu gonam dima tibal dima lal tibiñu barkelu gonam dima begal dima seral dima xaccal dima dalal dima fayul dima moyul ken du mayab fi kanamam buma yewé ken du mayab fuma fujeum du mayib sama gannaaw sama ayib xana na mel gu manam sama ñoo nit duñu ayib mana ki ñoom duñu layib sëriñ bi mo dajale yeb beral nu cër bu nu gërem limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma wan ma diko gis moma ko wan ma diko gis te kuko gis ne kuko gis ne kuko xam ne kuko am may na ma lol dana ko wax may na ma lol duma ko wax may na ma lol man mu ko wax ak bako ñani kafiyam man samba jaram ma gërem sama serigne dara xorom way wi ma way ci wa kërëm ño am gërëm ño am xorom bu sék ségué bañu wéral li tax ma juk diko bëral.

fofu nek de fakhar la ca dess kuy dund war nay khalatat yi di ñew akadem te xamni amna ci at mom mos ca ngay faatu kuy dund war nay khalatat yi di ñew akadem te xamni amna ci at mom mos ca ngay faatu at muna de fukki wer ak yar di de kateru dang ca ni ta fere wer fek ca ngay faatu te wer wi def ay bis yoy faaw bis dana ñew bo xamni moy sa sarax mba bok ca ngay faatu bis bu na ñaar fukki waxto ñent rombu la wey tam ci wo faaw sagru rot ca cey faatu te bis bu ñew wala wer mba waxtu wala semen kam lolu jog na ci saw fan ba ba ngay faatu ko den ci temer te bis bo jallate gi deram jeex ga dalay bet farlu ci ibadatu yaram bi ngay yafali xontak dira yakadiw so frek koy mujje ak sax yi gnaaw faatu yaram bi ngay yafali xontak dira yakadiw so frek koy mujje ak sax yi gnaaw faatu ma delu jog yeñi gembo fi di tous wuti mbeur mo xamne bam lukki ko tay kenn dana guko ma delu jog yeñi gembo fi di tous wuti mbeur mo xamne bam lukki ko tay kenn dana guko te mbeur mu mas ni ko tiarfal songu fenku nala danel la jël bu reuy bop kenn seru ko day fenku tay lalle tay mbass war ya ap na xel degal galé tek dole men mbeur yoru ko te ken dalay wo ci bopam wan lay ef yu la saf ngir ba nga songu ko moytul ay pexem watu ko sa yog joge jëm ci mom xemam ko ak same bet mu kaf sa xel lek sa xol ci riya fex wuti ko dina nalay daw gude ak becc ak bexe ini sarax mo dal de lay fatte dem songeti ko xamuko yi sa ngam tuti mba do am bexe ini kessang sa donte am nga ko yit abdir mu xey nanguko te lay jikom deug moy temeriat yu mu am adina tukki ca goge mas ñeneen ameko kon bum la nax muku del fook ay waram jigena te de ca baye sa xel fa wak di moy tandiku bul japp bul baye bul di sal te bul wayafal bul beggit ba mu upp bul xeyit deduko a'udhu billahi min al khusrani yal nañ fi walek fi xey seytane wondel sa xel ak tek sa beut ci dunya day yak xel nan wañi xol xew xew ya dara du doy loy dak boy jot lola gisat lenen fex lepp di xufula nan wañi xemem te fi ak mebeti te xanti wo yalla te muñ banexi banex bakam setanet ak ci dunya mu ñenti non jameli mo na yoya xare dundal xol yi ci jang ak sikkar ak di xalaat yalla ak teewlu ay mbir nan baye xel dundaki de ak bamel yi ay yefeses barsaq ak ti sammi bari pexe tank bu gudd ak barke bolek alal duté ñu xey la tagge xam xam bu reey ci yalla mba ci dunya dula fegal bamel ya ak latem ya goreyu ak jongama ak doon kuñ xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum ndaw ndawlu ak ñulal kawar mim ay at duté mu xey ni jaas bu app bay mat tabaxi ak ala jaak njabot gi des na ko seddel te do ko fekke te lum fa bare bare lañ lay sangé lolu nga ca yobbu gannaaw sab tagge lo fa bawon lo ca bañoon sak dundu des na ca def lo la gannaaw sak paddu teyit amul garab amul ab tere du ciowri du teggi allahu bure temeriat yu nek ak mas faatu way top yak way moye ñeppay latu kuy dundu ko ne da nga jël sawal ci ruugu xar xar le ba far ni ciel kenn du mucci koñ fi dem sa ngente faawu ñi dem sa dej lu metti metti yalla na buur yalla defal nuy top musal nu ci waru te bañ no top bismillahir rahmanir rahim bul gawa mer ba khul negal ba mu jot
del nak ba jess loko jar ndax reccu kat dana wi ndegam da nga meritam bul daldi top sa mer ba daldi jef mba nga wax njombe ku deg ni cey temer mayit bu ca sax julit du top meram jegle ak jegulo dik cang moy fayu ay bismillahir rahmanir man jakna jaxlana sanaw gine na tarit ko am khalat da nga tit ak mucci tay jafena man jakna jaxlana sanaw gine na tarit ko am khalat da nga tit ak mucci tay jafena te yalla ji jamono bon nit ñe faf gëna bon kenn ku nek ayibam ñak ayib jafena seytane rungu na mbolem nit ñi ngabu yatam ko ne ak yatam wa mu lay samme taraw jafena nit ñangi tay noor ci ay bakkar baru yitilim seen leeri xol yep fay xol bo fa gis gumbana goor ak jigen ñangi melni bay yu ser bi boyal ko jot mu don sa jabar al khair kay xewina teket ku warta te ko sab jël faaw mu reey ca kambi naari yaay matte kalor barina aw naaru goor boko maf ñando ay dawal di dañal jëllu mbugal ak itis ak reccu kay dikna maf ñandu moy waru faste te koko mu jublu ci di war jigen te te koko ndax yalla ne innal abrara ñi jub baña fo la fi nahimin la wax kon bur bu man digena waye wa innal fujara gaña dekk ci moy la fi jahimin jadiglul bur bu mag tekuna yalla ngi yor ambi leram set na xol yi fi set moytu uti xol yi ayib diblim lu bon barina kenn ku nek ayibam te kenn gisul sayib tay xol ayib ci kenen ku man di don sikina manum lemak yak ab der wax ci nit ki lu bon gantuk dogal ak kañaan reey yoyu bir barina kenn dootu jog doxu yiwu kenn dootu tog waxu yiwu kenn dootu lek lu lew war rek ka daj jamono jital bakan ak banex lanka muñ li aram di dox ba xey ni sarax nantu bi de jigena xol bo fu gis aduna am kom la du ibani mut fam nak serign bimbu bo deugal bu wer jafena ak deug nekul ci ay wax deug de esu kosol koy dox da fay nebu bu yegg di daj jamono ku nek war may khalat set ak dundam la ca wey ak li ci dess lum fi jef rek lel bala passé ku nek war nay khalat set ak dundam la ca wey ak li ci dess lum fi jef rek lel bala passé gudi gu dem ba fajar six nit ci le bata set dundit bu ñaare lu xaj bay jeex ci le jeex ci ku am juroom fukki at yo xamne dem na ba tek lo baña de nañ ca jog sa dund ngay jeex ci sama xarit jogal ca njel mayela falam bi annaka nelaw lo bon la sama xarit jogal ca njel mayela falam bi annaka nelaw lo bon la bu mun ta ñak itam na neew gatal ko te bul ko wajal sa bakkan bi not ko ndax walu bakkan la te bakkan non la sa yu ame ab cer ci yow sa lor la bismillahir rahmanir rahim xarit jogal te khalat aduna tay yifi xew namuy doxé ca ba won kat amna ak wute xarit jogal te khalat aduna tay yifi xew namuy doxé ca ba won kat amna ak wute da melni gor yifi nekkon don ñu dara raxul ñom ñepp dem nañu tay mbabo ak mu dess tuti ñe doone pir ñepp dem falsi rek ka fi dess kenn werul kenn wurul tay xana tuti ndeyil gu mat la fi gis ak reey di fonki ba toj ngirus alal mbate ab juddu di xebaté lambok kañaan nak ci bir gu yag bay koronik fo jeku gor toroxal ruslo ko ndaw jote def aduna kursu nak kenn beggul kula raw yakante ak di fexelante ka jew ate lo deg sam nawle am ndem yiw la ngay beug de teket so dem natun nak ngay beug di retate ken dotu sere ci nit ludul lu koy tilimal wunil ko ay ayibam tasare mbot yeti te yalla mo am dafa ya ken ko nek ci xaj te ken du lal sa morom lu xat du yalla ti ñepp tay rere nañ seen bop ngir ga alal
fuu yak dew ak yab kudul sab nawle tub naati ngir gor yalla xey kay gwant ak di sakundi mal ak dag yalla dawal ak ñay wër di musloti kep ko am taxere tay dembutu ti nga won jikko am du reey mukku nak taxol ba day tuuti japp alal def ci xol lepp lu manki ngatit safan wi bis bu ne leuf dem lol du del seti nan jema del lo ci xel yi xol yi teunku ci jup tan fa am def ko ab yobal ca fofeti diine ngor ak beug yalla ak sax ca lam nu digal lo man di am te amo yi ndol nga ndol ngati masamba don tel ak faqir nga del desse ngor ak diine ak doylu nak lo am lu tututi as gor so am fayda kay ñakam jiba am nako yek waye jëmam bum ko yek bu muy torox loti ko xamni fo jiss ku am ay yef yu upp sa yef nga dal defat te sa yef ya manki manketi torox lu ak bo fa kay suk ak wayaf lu ci mbir yalla ko jar mbata wayam fum ko wayoti gem yalla deug te gem dogal yakum na ci yaw do jiss kudul rabbul ardi was samawati am andando kam kharit duñ ben jaawale ge tax ken du yegg fen amana dok am ay xarit duñ ben jaawale ge tax ken du yegg fen yenana ndoy dañu lay añane di cior se sisi soye taxaw ñuy daane li bari tay moy andando yoy sahir te bir ba nak ku nek def ab jambur ken du la wax la na fi mom ñeppay wor ko man di wolu lum la wax da fay nar ma joore le sa dunduli we baxam dama perte ti na ci ak perte cham ma joore le sa dunduli we baxam dama perte ti na ci ak perte cham teket li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf kudul rek le am bet xam te setna samay cieri cieri yepp moy ba muy man te man jeexna li lo ci xam te gisna samay jef ci sa wërse git ba may am deg neen te am jeex ndaxam xana kon namay def ndagam des lena ci sa fan lu tut tut masallal baxam xana kon namay def ndagam des lena ci sa fan lu tut tut.

dogal xare deug yewul de man yewuna te yow wodi gem yalla gem lam dogal ndegam mo fi nekkon ban ba ken nekkul te mo fi desit sa yu ken nekkatul ba ken nekkul ak ba ken nekkatul lu nekk ak lamuy nekk mo koy dogal da ngay tuup te gem yalla gem lum dogal ci yow moytu ay moy te jef ay ndigal tabaye ko say mbir saxal sant ko ci sab xol te

madelu tu talahlu jegloti ñaan yalla bayilum fu bayiloti moyu jekk moyu mujak yin tollu yinu xamak yinu xamul fum tollu yinu yeg ak yinu yegul yin fatte ak yinu fattewul yawmi atte yu mu ci doon jegal nu yepparnu musal nu it ci yi ci des selal nu tubo ila allah ngir ka tubi jot na ci man tay muslu shaytané fagn banex te moy tubakam tubo ila allah ngir ka tubi jot na ci man tay muslu shaytané fagn banex te moy tubakam tay set ba xam liñu may giñ ndax njaayel la ci man xana andegam dañu ma reret ma xam li fi man ñi wax sama bax ak ay barkelo ak dima gem teewul ma xam sama biir ak biti xam li ci bon sax ci moy ak niwi jaamo ak def bakan iliman do ju am budo ruslu do to sheikhlu len lu bon boole ak rafet ndior ta kay yaakar di gem ci saxol am ngay ngane la ki may li nax la deug sakam nan tu bu bax reccu moy tuy moy te sax ci ndigal yaakar serign ban ba li la gis te moy li fi man watay wute na lol ak wute nak du fi jog koy way ji nay set lu kay wote ak lamuy wote watay wute na lol ak wute nak du fi jog koy way ji nay set lu kay wote ak lamuy wote koy def lu yengu nga jog luñ sos nga tabbi ci bir do tewlu do tey lu mbir mo deg dem seti ku wut barab berufa sos ay mbiram yamufa yor wërseug ak xel mu reey nak tambule wote di netli xeybu tey wax ay ngeneel yu mu yor farmek wila yam ne dey sel bo ka yaqate yoruk njabar mbaate ay galaaj yu ñang taxor tey werdu sulmani ko kay tey werdu sulmani yo kay laal ci batuta yoruk njabar mbaate ay galaaj yu ñang taxor tey werdu sulmani yo kay laal ci batuta ñi ñata koy wuyji muy ndawlu amul kilifa ak waaju tay bokkam ak ñay wër di musloti mu dal di leen defi dak ñu wër ko nak di ko jay ya man di wak do maromam muy jayar loti ñuy bo fa kay dukku dukki daw di diglu ndigal te mom doxul ci ndigal bay dox di digleti mu mujji leen defi fiir fa diina tek ko ca kaw di yallu ngar nit ñi ngir ñuy gem lamuy wote ku ñew mu fab la nga yor degle lu reey lamu yor te jojja way seddul bay dox di seddate kon nit ñi yeen yewulen ngir yewu jot na ci nun xame lu bax ak lu bon xel day xalam tuti cheikh bambalum sosulon ginaa ba wa aju ko sos boy wote it do ma gis man fofu la fete yeg yi fi bamba ba won koy wote rax ci sayef ma bayyi la ak yoy yef te yam ci yef yuuti rey askan ak siwutur ak baxi bokku taxul ngay waajandem tanku wo ci djub xana ayibal donte da nga asoufé ciw askan sa juddu reyul yaay waajandem yaangi djub fo tollu tay rafetal ci yalla man bisangi ñew bab njegam teduna yitam bala ba ta set de yema ci lolu ci yalla man bisangi ñew bab njegam teduna yitam bala ba ta set de yema ci lolu mba bok ma yewu jibis bop tay bala jantaso faaw ma war ko ci ak jaat ma la wax lolu moté ma jog soppi say ité mu jëm fama jëm bañ ak ragal du ko té ñew buura wax lolu dogal bu yalla dogal kay dog na ken du ko dog gem ak dogal dafa war yalla dogal lolu reer deug moy reere say xibamba gumba tamas moy ki ni xelaki getta xolam gisuko reer deug moy reere say xibamba gumba tamas moy ki ni xelaki getta xolam gisuko gis deug nak moy nga gis cheikh bamba gis gisu xol te xol ba nak diko yek fum tollu ñeena ko mbolem lu way mana am lum reey reet sebuma dega mamo ke fa tuba am ga xeb nako mbolem ku way mana gem gem bamba mo gëna wër man ku gemul bamba mi gem kenn yem nako rawati na ak waja koy di ngat de wax ci mbiram len ludul ko lola ko ke man yeram nako rawati na ak waja koy di ngat de wax ci mbiram
len lu dul nonako ke man yeram nako tayit lu way man xam ak fan gum man don ndegam xamo bamba kay xam xam basib nako say wax lu reey reey te do wax ci mbiram refetul amul xoram do ndariñ wax moy ko rus nako samay wax ak sama jef ak sa ambir ak sama gem ak sa yengo ak sama dal gi yep jox nako nan tambale ci mbiram yam kep yit ci mbiram tay ñaan ko ne set fudul fi bum ni gis nako cheikh bamba nona ma ngi len de denk denk bu am jariñ na ngeen ko fanku cheikh bamba nona ma ngi len de denk denk bu am jariñ na ngeen ko fanku na ngeen di ma sefar lu faaw ci djub fi kulli waqtin ngeen takko ak top sax ci ragal yalla de sakku xam xam te bayyi fo balu aram fu ngeen jëm te muñ bala yeek na tuyek dogal yi yileen di dal te ma se selal xol yi na ngeen di nopi ci luddul wax aw yiw ak luy waral reccu te bayyi ab jëw na ngeen di sakko xam ci seen waxtu ndaw seen farada ki sunna la tay mag ñew kuy tewo ci ak ndawam am xam xam am la mu bëgg ci magam am ay ndam cheikh bamba ne ku mënta muñ bon bon yi lu tuti tuti do ko am ci may say say du tekki fofa dara dara def na ko gatchel ba mu tol ne sarra saxal ci muñ te baña def ko tayel ndaku tayel du sangé kon nak parlul sori la yalla aye lepp lepp sax ci nos yonen bi li di top tabul di andak ko la dul dolli djub ko ako day ala gebul koy top andak ku bax day taxa bax safan ba day taxa bon yalla li le atem ba wakirlu ak torox lu jëm ci yalla lolay ngeneel li lu ko may ab jayla astaghfirullah ya sheikh degna li nga wax duma adi jog neti ñoket tukki ngir jeruko gisna la gis ngema neena jakku dootu maraf sa tank ak fal bi dootuñ seeti ken matuko lemna samay ndegu ak saaw loof di jeggulu ngir togn na la ay togn yu reey te togn la leuf jeruko billahi ko sigi xol batuk ngeneel bi fi yaw ngir xol bu set de ngeeram lum songu yeggale ko waye ku ñew nek fi sagan de moy sandigal kalam de dal dafa ngok boy tok bat bare ci jiko waye ku ñew nek fi sagan de moy sandigal kalam de dal dafa ngok boy tok bare ci jiko kon no ngi sax ci ndigal tay ñaan nga def ci ndimal nu mucc ci tek ak luy tax nu sagane ko bur yalla yal na la may jam ak wër ak gudu fan nga sax fi yag fi lol ak cham fi yene lako cheikh ndiasse si se baye mor mbay si te ma chob la won dim kang fa te si se cheikh ndiasse si se baye mor mbay si te ma chob la won dim kang fa te ci se amon na bis mu bind ñet ke mil andil ko say xe bamba fe fanjuru bel dal ni ko bi xamuma won xamal ma te buma umpele te cheikh jegal ma cheikh ndiasse si se baye mon bay si se ma chob la won dim kang fa afek ci se amon na bis mu bind ñattu kamil andil ko say xe bamba fe fanjuru bel dal ni ko bi xamuma won xamal ma te buma umpele te cheikh jangal ma ñaarel ba moy manuma won manal ma tay bumay tele ti dam dimbal ma ñettel ba moy amuma won amal ma ba buma aje wote fen nadil ma serign bana ko ndiasse fagul nañ la jarñu ciak jarñe li sepp cer la serign ma marne ma juñu cheikh bamba gam don joxoñ bu yag may borom ba jarignu gak jarignaga ak barkel ga ban ba ko wax bu yag moy junjam.

tunama serigne bi delusina tay ji di jeglu ngir tol bi mawar ci di jawriñ ñepp jitunama ngir saganak waye deg yeneeni ndok yu ma dal ci sa yaram waye tay ñaanal ma yep bama ngir jitu ci tol de bay ba ñepp wal ci ngay yefus ba des tagnaaw billahi metinama kon tay dama delusi takkat samak la xasaay teela jusas beug mbay serigne bi dimbulima teela jusas beug bay serigne bi dimbulima man jaxna jaxlena sa fit bi neena teret fal baangi tit xel mi nekh sarax ma xettelima al qalbu kal malik fil ahda'i mahma yamil tamil ma iqtida'i afol da fay cer ci nit bo xamne sa yu jube cer yepp jub sujubul nak cer ya faf jubadi afol da fay cer ci nit bo xamne sa yu jube cer yepp jub sujubul nak cer ya faf jubadi lamuy khalat sujube cer yepp jog jefiko wa soso sujubul nak cer ya jaf lamuy khalat sujube cer yepp jog jefiko ba soho sujubul nak cer ya jef jubadi motax bañon yalla kuñ taxol ba nopi ci yaw sa xol lañuy soop ci ak jub dindi ci ak jubadi setané bajje bu kum taxol ba nopi ci yaw sa xol balay soop ci lut jub def ci ak jubadi gudi guduna bulen ko gattal ci ay nelaw yuy bulen ko neewal gudi guduna bulen ko gattal ci ay nelaw yuyu bulen ko neewal bejeg yit leer na bulen ko gakkal ci makruhu mbata yuñ aramal dundugi gatna te xam xam yana ku sank waxtu da nga am malama na ngeen di fok gudi ci khiyama tafarlu yit bejeg yi ci marama na ngeen def ak guddii ci xiyama tafarul it beccagi ci marama seitané begna beugam ga amna.

dëndam yejim na langam gafes na bëre na daan na cey boobu bajjo lim daana ci mbër yàq ko ci mbir xañe ko ci cër deree di tàccu bu kenn naagu dee leen ko foogu daa gaaw ci songu te gaaw a nooju. Murid Sadiq murid dafay gëm te sellal gëm nga xam la mu am te dox doxin wuñu xemam sax ci sàkku ngërëm. Murid dafay gëm te sellal gëm nga xam la mu am te dox doxin wuñu xemam sax ci sàkku ngërëm. Rafet jëfeg rafeti wax ak di dox ci ndigal nangoo liggéey bari jom te sopp it sëriñam. Yaroog yiw ak bari ay teggin ci kum mën a gis yar cër ya yar xol ba sax ci jub te fonku jëmmam. Day def ko am fula am ngor diiñ ba kenn du ko yab du yab lu kenn nit ku dibtalu bi mbaa sëriñam. Saf yàlla saf sëriñam saf képp nit ku ko xam. Nii kat murit bu ni mel doo dégg mukk acam am diine fonku sal islaam gëm ko tey rafetal tey jàng tey julli moytuy gàkk ak yutilim. Doyloo sëriñ ba te doyloo lépp lu indi galam te tag ko topp ci moom roy gaaye jëm ca kanam. Xesaay dem yii nga def kow sàll war ca te wéy tey joxe addiya bum gëj it fëkër sëriñam. Marit nag dafay judd fekki murit di ay way juram moom mu xëy def marit. Marit nag dafay judd fekki murit di ay way juram moom mu xëy def marit. Réyal njàng sum njàng tuutis arab barax cis tubaab xëy di kontar murit. Dafay rëy te réew ñàkk wërsëg añaan di di ingat ñu baax ñeeke wet di murit. Marit nag dafay judd fekki murit di ay way juram moom mu xëy def marit. Réyal njàng sum njàng tuutis arab barax cis tubaab xëy di kontar murit. Dafay rëy te réew ñàkk wërsëg añaan di di ngat ñu baax ñee kewet di murit. Marirando.

0: doon ku soof ragneewul dafay tux di mande ka gees di sàcceg di sol ay sagar kël bu njoof yorub tànkamit lépp luy xew mu teew di tuddoo murit tey su jóot nag di boof yaroowul ci jen daara mbaa genn kër xamul sax sëriñ bam tuddoo lii ca soof demay nag ñi bañ yoon wi bañ ak murit lu ñuy wax di xool naa murit yee ka soof weyal yow weyal yow te bul riirandoo te dadduy marit kon dangay xëy ni siif allahuma ang lay ñaan sa màggub tur wi gam ak wér ak barke te guddal fan wi allahuma ang lay ñaan sa màggub tur wi gam ak wér ak barke te guddal fan wi lu ma mebet ci sama diine jëf ko te jàppandil ma lu ma yóotu jot ko làqna fof kuy yàq doo fa agsi dàqal ku ni ke xeel bu dara agsi am nag ijaaba fun la woo nga wuyu tesal nu mbuutum ismu saateeg teyu muhammadun muhammadun na nga ma may ci say may ak wergu ànd ak gudd fan lu may doy am wërsëg ak am xel mu dal ak barke ba def lu rëy ci diine doon ko tekki muhammadun sama njaboot saxal leen ci diine bu ñu nasax ba kenn yab leen muhammadun sama njaboot saxal leen ci diine buñ nasax ba kenn yab leen def leen ñu xam-xamee te bañ maa fàtte ci wàllu ñaan ndénkaan la dee day bette def leen ñu xam-xamee te bañ maa fàtte ci wàllu ñaan ndénkaan la dee day bette ma dénk yi saa bopp ak julit yi ku ko ci man saxoo ko gis njariñ yi ma dénk yi saa bopp ak julit yi ku ko ci man saxoo ko gis njariñ yi loo man di jëf na nga ca jiital yéene jëf ju mu andul jooja jëf day neeni na ngeen di dundal guddi yi ci naafi la boole sikar saxal waqaf ñaan yàlla raxas ci seen xol lépp luy rasaa'il taqoog ragal yàlla ba am fadaa'il te ngeen di daw mboolem jataayi caaxaan not seen banneex aki bakkan luy xusraan te ngeen di foot seen gàkk gàkki xol yi ci tudd yàlla ak sant koog sarax yi sax na ci tuub foo toll bañ caa dellu mbaalu ko may yowmal xiyaam doo jaglu ku nekk yéene sa moroom loo yéene sa bopp man bàcci ma fas ko yéene te bul di xemmam lu la dul dolli ngërëm ci sa boroom kon danga am xayru maraam ma jébbalaat saa bopp say xibam ba te yeesalaat sa teelu beeg paspas ba ma jébbalaat saa bopp say xibam ba te yeesalaat sa teelu beeg paspas ba te di ko ñaan lu nekk nay lum tànn bun moy yoon te bunu jàdd fenn di ko dagaan nag fan wu gudd ak barke wérgu yaram ku ni amin na fekke te bunu kenn bonqoos ndaxuk néew doole neel gannaaw ne fa kanam yaay doole te bu ma kenn fekk ma xaay mu watt ma te bu ma kenn xalab marot te ñoruma te bala kenn baddoo ba dal ci saa kaw doxal ma saa digg ak ñi naa ma aw aw murit gi ak ñi rax ci biir sol mbub mi ba man di ruur ci tool bi nañ leen xàmmee cosaan lëndëm saahir lëndëm ak baatin nga ni yoxoos ci yoon wi ak say bon bon ba noppi fop ak njël def kob armo di agrése nit ñi lii du jàmm ñay jóori xeer tey suuli fiir tey tunglu na rax ci seen kaw saan wu ñëw na dellu ñay yoori buum tey teqatal tey mbaale laaw la ñoom soril ma fuñ may laale dàqal ma it ñii yor dangar tey matte te ko ñu matt soolugul mu metti ak gaaña yor làmmeñ wu am ay tooke di sox di sànni nan ci mucc mbàkke wala jabar boy fas de taflibusu tay jat de salale kasam harusu wala mu yor ay rab bi xam boy turu wala mu khatim way rawan tay suru ko yor ay musal ma ci safanam dajalama yew mo fofu layam defal nu nak sahadata daraini ile kife bunu faj saraini
1: o dalla tuamon jira jabi nan masu dok teon o dalla tuamon.